Ebusia mema wache ema wakwaba edibanya nsapofi ejumedi so ewo plan B 104.5 FM so ene eye July bosom ne de toso ensia ewa fimpinu nye dionu NCMC July 2026 ene ene ejuwa de dikain ewo July bosom ini mochwe di ampo nyanko pon aye bibri edi amaye na da aminti ine ne minu mye nye da so eti mkwe ma techre ma eda bojwe ma moja edi efu sani ewo jimu enu tine hube hiyansi tutrubunsu na seda ebe manu ifiswa so, ibe bre edi amaye wadi ya she July bosom ina siya ne hube hiyansi edi na seda bema na nyea huwa denye sike nye bibia ye wo ene maye da so eti mkwe mne mom odo ene ti mana afi nso pepa uchwe di ampong ewo edema minu umye nunti ene ne yada so eti mkwe ma techre ma eda bojwe ma moja edi efri sani ewo ye mu enunti na ube nya se ito turubu nsuna sida ebe manu.

0: aye bi bia wo sa enwoma sua field no so ohun aha ndi ehwo no sa ade se wa wie school ababo ntene eno ho se se obetima yi biribia de foforo ne mom sa bre wo school no mu de na woni gidi bia wo oh yes
1: na me mi sua kraase
0: ya na me ya ma ko me ni ma na se ma bo keshiri ahan ma nso a me na me bo keshiri ahan ohan ohan no nti ehono school mu no ehono so ohun se abrabo no so no so ewo ho afia so na kosia yamra hunhun fom kakra de kenya no eye honamu sikasam waye loli academic enkoyie ni ade ni nyina ye honamu na kosia kosunsun fomu a obisu timi hu ne ho se menso no nyankopa pao me on se ha otimi hu ne ho se nyankopa pao me because onso hu ne se enka ade a obia se ye bompa ya nyankopa otie senkyere ne de ma ye no ebia yade bia da no so ebia oha bia da no so ye ono de se de wate senka wo bompa ye nyame etie wo de wo ye nyankopa etie wo no wo ye ni nyina nsonkosiaga tono hu ne se onno no particular no one nyankopon wo issue nyankopon yi na ma ohun ha ndi eno no etimi ma ni biribia fe se kanen otimi bo mpa ye e bia emprensa dakura ene ba ko pe kontimi mo because the moment ya sa ajebe bo otrim no ade na wo ye ontimi ento nkoso biem ohun aha ade na bo otrim se abambuo no nyamba pa untim ntonko so ade a wo yele biem ntubo mo se ahwode ne gidigidi na nka wo de yade no afi abambuo no nyamba adwene no mu a ya e ka kire wo se wo untim nya hwiri biem no na afi ama bibia nso atumi atiada enti atumi ema gidi a enka nipa e wo se obi nya e wo nyame mu no afi gidi ne nyina no timi esei because of say wo ni gidi wo nyame mi biem chama na bamu eden abusu wo ha bibia so ntimi enkoso yie afeye yi no so ade free ho a ya wo ba ku beti se se eno so
2: plan b f
0: wo bamu bu e wo se me adwuma bia me ntumi nye ewia se mba no bibia no ho a metimi ya adwuma bia no ho a metimi bo wo se ba adwuma bia obekom bia no se ya nyina dia ene issue so nko a enti sa baby, I do maybe be cum bian when yasam, what moves or non cassana. I dear friend Juma. Minasso say you're born, it be big man, say, or my Juma. Aha, and to Abema, I fear Juma qua minkubi. I feel metrefi, metiada, the besibiensi. Oh, ha, the besibiensi. And to bose, sir, I for fro, a dear hookaka, so then opa air could do my air pretty gidino, sandy panel. Hunu wo sa kwano zisan se ohunu ho se enima mianu miansa bia akoso wo na brabo mu abra wadwuma side okọ de bia ne sa asem ni ac etututunu no afi ohunu se afi de adwuma de adwuma enti bo se ne career na se ade anka obetimi anya daachi ne go bia waset wo na brabo mu no sa ade no baaye no akati sa ade no cause wo kwa adwuma na sa bia go no obetimi achieve ze utifie Obede na wosa aka bio. Tina jaze akache sa go no na ade na vision na owo no na ade na eto atwa. Enti wenu mu eye types ya na sa nkronkron bia. Ana ne nkrobata ekofa sa abambu no yeden asutimi ede eba. Abra onipa na hu se de adruri de asa. Bibie no ho a me metuma ye obrabo no mana yeden. Ama no aye ye bio.
1: Okay. Adwuma de o ma dwa ko si obi so ache sa fe na mate e bi kan e beba ne so no no wa ko bia ye ye nse na wate ada o si wonye adwuma e de hu ne se adwuma na ompe
0: ompe yes anya se adwuma na ompe de wa ko hunu ana de wa fo famu no aha di menim se ye beka management hu asem de e den a e beba se abambu no ba de obetimi aya obetimi afrim ti mi gidi se e beduru ho so
1: okay ene ye hu se abambu ne o mun kurabata nkurabata nkurabata enye se ye ka se obembu ana je se obembu a de ko e bia wo die ye bobo types nso hu ba bia wo die no efri e bia na die ne sika die wo die no eye spiritual one ana saving pa dwuma ana suku die ne hia pa wo betimi atana suku ma so o mi die ma bon die na mti suku mu ameye ne ga se wo die wo ma ye unya hwe wa bra bon ko ye bi se
2: o ti bon

0: Ude yamfa mea meti ni pana nchi yano sain bena ya chresa asumesi na bamu abu ewo bibi hu na bia mwabi wa bia wati media abuano akwesi ya sobi abamu bu ewo bibi hu a me demi hunu die de kan no osha se atwe no fi nipa ho aho e bia sain nipa no ni oyi obi a o pagro o yobia de bia no na ne sin dem no wasere de bia bu so woni krofo na bedu mini bi na afi bu so sa ni pa no afi sa ni mana na hu woni ho no hu bi ona modi u be hu no na che akote ba bi di hu sa ni mana wo so hu bi koso what do you say aha because sa ani je no na owo abra na ni makoyi ma no na wode amanfo asire ni amanfo di agro ni ade no onya ko situation bi ma wo onya sare ni bi what you say adrenjini abeda no so dia opeso wo ye no free sa situation mo se de amanfo nyina no akoma no agu no so na wo bu ne wono ho abonfia se abrabonasi dia oni ni pa ko di agro ide oni ni pa ko sire ide tumo de bia no ko te ba bi de bia no ne nko a ntu se wo hunu se ye obi ono de sa na wote ano ye different ba hunu se onipa onte sa ne ni wa ba ye sa pa e wo so wo ngi se hunu se asumasi bibi ye de ekoso na brebom nti ida se se de ye kan o pese o boa no a o betwa ben no nti ye san ni bia be mu atwa ben ni pa na hunu se da bi bibi ye de bibi ekoso nti ya ti mi ame me ben ni pa no we na me de me hunu se bibi ekoso ni pa da brebom ye wo se me ye de me kokko boa no yes ana fe so no akosia ba akosisu ni se eye miame soso a ena me pese me hu bibi wo wanga se osu hu se afi adwene na odwene no afi ene ma odwene nyina no ye ene ma se bio odwene ne mabone what does you say situation ni ba okwa abambuo mu situation state ni mu a akosia odwene odwene nyina adwe ayadwe mbone eno ne ma se bio enipa bi etimi etwetuo kire nyonko so eburu tuo kunu agyini sika what is it? Because ono no ade na wa wiramu no ba bi wa wira no enipa enyene emobo biemu because all pene ho afrade nim ntikwa bi wa so ofa so na ofrade nim no obefa so afrim edubo se sa abambo na wa bu ho no eno ho wono na ema wadwene adwene bi odeba ma obi aso ya adwene wa ngasa otena ase ya utumu se adwene ba mitrim no enye wo ho ade se obi a wo study wo ho ena ade ne be push wo am akoye because ade be otrim se ene mame nko bokro na me nko minya sika na se de me yede tata me se de enipa nyina mumme wo ho se minisika nti nipa bia mumme nipa bia famen nya hwe no mame nko pe sika na afi de ye hu se me wo hobi and I didn't be about him. And a short form would be Jessica Biazo Nagosia M. What? Eh, Bonnie. Do you want to say? And one about him say? And a Mamuko Jubisica. And a Mamuko Bubi Faso. Mamuko say, Mamuko say, Mamuko say. A hand to sign which I was say. Situation of Kumuno. A sabbam bo situation because we want us a woman who need a beer who need a rich mubia. Yes, and you know, and a Mamuko dim where woo. I didn't about him, sir. Ohun ehn ti o ba se adwena odwene ni nyina ya adwene a enye papa ti se wo hu no hu a be hu se da bi enye sei e na medwe situation na mama kosa ti bi mte ne mame en tenase na fe mi nyisa nwoma nyina firi mitrim aha mi nyisa nwoma nyina firi mitrim se wo yitimi yu firi mitrim dia na fe adwene ba bi ya adwene pa wo betim dia firi situation ni mo na timi aboa wo enti nipa betim be yu firi abra ye be se unkran ye ben wo ye kan wa ben ho sira na ye ka broken heart se echi obi a enipa etwa eben no eletimi bo na yini firim e kan nkuto dia ene nka yi a wo no nti obetimi akodi no hukura wo ma na yi aha dubo se se enipa bi a me ben wo anhu anfirim a wa wo se ubeyi ho afirim dia e wo se wo hwa adwena wodwene ni yi ai wo se hunu adwena wodwene yi na wo towa na adwene ye ba otrim mami nko ye sei we ba otrim mami nko ye sei mami nko ye sem sa adwene na e ba otrim pa e wo so hu se ba bi e woduru no de anhwe ya
1: obu za sei na 99 ideas a wo benyi
0: yes
1: ideas
0: adwene nka se adwene ma wo
1: che se
0: yes situation ne adwene ma wo
1: adwene na wo benyi no so wan kent na ba fa wrong one because